0: akere kitarati kitiawa munate nebo Said Hassel bo Chebleth amache kenam simoishek aeng anan ko conference ak iwangu awa munate nebo Said Hassel en betutab raini mwae akobo biik chekitoretikei keny
1: ingen ile I ngalekab morik
0: biikab morik
1: Kamari makomios koisi.
0: Ibedi mori pende bil.
1: Kikobit kotko kikobit chekikombwani banga chebute bandeki. Ingen kimi chana.
0: Pikipikit iste nyoko ngoa akotar bandek.
1: Kimi chana kebutyinote ke bandek kelongi namera kotam nekile kotam nekile kotam. Me chebute kowi chala. Lakini siku hizi lelen chito. Amai bik 20 kiliboni ata agetugul.
0: Ehe.
1: Aki ingen kingobwa kemukutien. Kemukutien toti tar chogo nekaan kora.
0: Ema FM hello.
2: Ema FM hello.
0: Hello.
2: Emnye wa blanga.
0: Ah baba ikabisa iya mune nye.
2: Ah bye bye wa blanga. Kamuna abati ya bile ya to.
1: Ah bye bye wa Nixon.
2: Kulisa mata lo ile Nixon bi te ene lebate ya gala. Kini nguni kwa mami dugani ya sanato.
0: Ehe.
2: Ah bara alma gati. Mega usa yo kogo kogo sura nato. Ay anda gara usa de natu ma magati. Safi.
1: Ukwanza kora koro ngo mi yo fai.
2: Mi wa bagoro ngo te mua kwa TBD.
0: Eh.
2: Ibuatwa kagarta ene digi mege ko gi agro mori ke gi bagi mie tagaju go bambarai.
0: Eh.
2: Aya go. Toko di nge benda ti e gi ne gi sebe no.
0: Eh.
2: Ke bendi ke mi sio ti ke ta go tinga. Ke ba go tinga. Ki nge mi namba 5 ko gori age bi yo go gi nge score nyu ni we.
0: Eh.
2: Ko gi mie cha chapta yo ke le di gor jombo do. Dale ini muda kwe neto siku roa jegu
0: siku mbisa kukua haba piki
1: ki na mkorapshon genyo
2: dale yoko kibes ye aam na nyu na nyu naka kitu junguno naka muskoru jono homo kis jona mugima kibi yonyo tiksebe no o kiti ginamdono kwa nego
0: gele kito ale kapile
2: Niyo nagi buti liyo, nasi ko kage kimiye ko jak tangu ego. Ko nagi dumar kage wega nimbar, ona ano tu gawa jual magenyo.
0: Gongoi, asante sana, amajehi. Kaya magenyo runtian dona tan gijet ni micro di Switza, siga bit kaya wega metwaite. Ile jingi di testa yep jite mo FM.
1: Amune nyon tubul.
0: Magenyo runga liyo angoroni nolbo studio, siga bit kaya wega. Agere laba decide kabisa, daigo shengwan.
3: Tuesday, kuna fome ma Gen Z maze, ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment, na vitu zinatu affect kama Gen Z maze. Send your request and submission to 0757-725083. Saa hii, natupatane

0: Right, asante sana abo kite setai yatatsi moiti atatoret nebo conference angen ale kesu bitinet komye kekas tuguk chetesetai en korik cheterter mongen ale kilyonen en korik cheuchu anan ne netot koib kotkoit kosirge biik kounon
1: tos mi tuguk cheuchu olong mwang iman
0: chutu simoit chutun oret noton nebo conference amun yatat en nguni MFM
2: FM
3: hello
1: hello
3: yamune
1: boker kibaibaye
3: yamune weblanga
0: matinye ngal
3: bale
0: en
3: namwa kainet korongu weblanga
0: ehe
3: noton nekile Collins en olibo kimogoro narok sautinye kale kotila
1: ee
3: kabro oker uomi ngalek ine bukuit en yu kale uo sigik chekiwechinye ara kunde lenda kuni ke le plaka tle ko ko ko ko ko nye pot pila ko ibo ibo mata ya ko wa ka gi be loge ni oni ye ino ma ko nge ti amo ko to nge ti jo se tak a po ko ngo lol ti no
0: okay
3: ko tu ya lo ko lenge lo kwe ko te tu ka tu
0: yes
3: e ni bo ka ta ja lo ko uno ko ka e tu la nga te le na ga ibo ko ru chon ko para ga ibo ba mo yani me yani ko ko bisurie be no lo no blanga
0: ko sir ge boy be
3: ara ma sir ga ara ko de le yi ko ki ba ki to ko ta ga ke sir ta ge ona wo si ki che ndo ma ko
0: so ra iso ki me one si ki
3: ki ki ga le me ni si ki ko wa ko una na ko ngit ka net ko ko li ze ki mo gor ko ko
0: kan ga I ko len ze no la mo ki mo gor
1: well done
0: Aya, well done. Aya, mami, tayari, well done.
1: Shamaya.
4: Hey, what you have in there?
1: Yo.
4: Inga nile tuku kia uja wango mataego?
1: Mm-hmm.
4: Mi ten, ako tiange bura kinya azite geri nne logu gina ile, mi nne chorwe ngu minne.
1: Mm-hmm.
4: Kokai kitio matakarara ni kibarta matingo ne lo chuta minge ni ne lakwani kole eyen eyen ago mama bakol kokona ne
0: ehe
4: konga na ki nera ko ne ye yo ko nyu baba osiche ko lo kole lakini matana lo chu amata yani matagi ne ko ne kole mi che banu ko mi che banu
0: ehe
4: kibur kitio ngam na tete ne kitu ya lo chu ni ko itu itu borie ne oni ane ma ko ngete
0: so sigi ke jo alu ko ne titi ata
4: Ni ke nyalu ko aliti tia ta so ngun ye cha man da kibeli ko ka bita timbaya ako sirta enge si ki ju I ko te to na
1: oi to
4: te ndia na je wa na ko sir
0: ehe
4: I gere le u ga si me nya lu ni bur ki to si ki ga ga ranga ga ga na ke le lo go ju ko nyalu ke trite ngo ber ga it a gi ne lo ko na ko lo tu cha lo ju
1: iman
0: bongoi
4: Kongwe gabi sa chama, nga me nyunga ma usye ne e ngore ne.
0: Asante.
5: Iko pitine tap pot chevile, netwa game. M.O.F.M.
0: Right, soko muru wa goti nyangalyone ninye bot chevile. Kukwa gile in Tuget number shopping.
1: Tuget number 2.
0: 25.
1: Congratulations. Kukwa
0: sheria.
1: Yes.
0: Kukwa nyorji tukul jijiga 35.
1: Mm-hmm.
0: E nguni.
1: Kukwa gitia 35,000
0: Anginole agenge mbiki nyoru gelijin kwa inyende jijo ni chile nguni inele nafasi kune ngunget na msimo itibaka mache kegele ni chutu nguni arakaraka taka inyoru gelijin agi na mjiguge teni yodan bora tit arakaraka anginole 30,000 nicho wango marabini niktu ten bonus nubailibu ushek tisab kwa marabini niktu ten 035 mwisho ahiraka na mendi yodan jijiget bonus elibu ushek tisab Jijombo 141 mwisho.
1: Yes.
0: Ogerego nyorjige ni ata jijige 30,000. Congratulations.
1: All of Felistas.
0: Felistas 622.
1: Vincent.
0: Angirale. Igose teise taginye. Awang na lega se tenye urgeljin. Nampaksi mwengu nguni agi chil star.
1: 441 hash. Then tuga number 2 number shopping. Tuga number shopping mi 30,000. Tuga number shopping mi 10,7,000. Matima na tuga na ono tori nyoru 7,000 anago 30,000. Ichile kituk star 441 hash. Teten tuget number 2. Igero he.
0: Ino on Thomas.
1: Yes, igero Thomas. Kwa
0: Thomas ini on jijiga.
1: Kwa wa Thomas maratatu. Wago nyoru 30,000 iki.
0: Mechi da ini oni gegere warani gegure Stella.
1: Mhm.
0: Agere ko anyur Gelgin eni atan ba 30,000. Mechi da ini oni gegure Jane.
1: Yes.
0: Agere ko anyur Bonas ne ba elibuje kata. Elibuje tisab kino mhongi tio langi nyoru tien da ino ngali oni ino lwa studio.
1: Ichi legi tio star 441 hash the 10 to get number 2 wen nguni. Mi shopping ba 30,000. Nago mi Bonas kora che ba 7,000.
0: Ale ma inye gege ise atan yagi nyur Gelgin.
1: Yes.
0: Ma mi gege ne teshini. Setet aparatet kitio entu gano enunguni.
2: Awa nyumba yako na wenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1,660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1,660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5,999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
0: Mobipol wa ored na hata nikararan missing. Mobipol gole njini nyorchingea skis that you njata njikararan. Skis that you not an inspirational, motivational jokes and go Bible verse. Inyoru tukul kukia wakti kiti letter M, letter U and go V. Kwa 23175 ago kia wakti ago free. Magia wakti ngia kia tukul. Ika ya wakti, ika nye kiti confirmation. Kupun Safaricom.
5: KMO FM, Song of the Hour.

0: Rasante, tiendo Nathan Gitini, Gilbert Korir. Agotienda Nathan, gongo egiptaya, gongo amungirito, retan gongo amungirito, non one?
1: Yes, nyaluge. Nyaluge wekini jova gongo ya tkaitukul.
0: Kabisa.
1: Matibu atkwa mukta inde tiyanga bitshida.
0: Ngalalet duwa bubi tuta abraini, unoto. Ak kaya net.
1: Kaya nene itinge nga mukta inde.
0: Kabisa.
1: Nyalu imuiteji tu keja angisoboni. Maybe ya nagundo che ya che, nga mumite ndayo onja miya che.
0: Mm-hmm.
1: So yangengir gawako tko wanga go mongo isabete ndayo. Itesta kura kaya neta kusawuti.
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Right, kivendi isi genyoru nga lio nene lbo studio, lakini kutu mga ima debati ya vile.
1: Yehe.
0: Agere mi nga lio nga raran, into get number 3, number boda.
1: Tuge number boda.
0: Sema maneno.
1: Mm-hmm.
0: Tuge number boda. Tuge number 3.
1: Yes.
0: Kumi then 150,000 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Iti nye kaya neta ile nye neto oti nyoru 150 jom.
1: Yes.
0: Kagile yenu ngu nabati ya bilet, pikipiki isheke mion, ko pikipiki ishek 2T.
1: Mm-hmm.
0: Pikipiki isheke mion, ko pikipiki ishek 35.
1: Pikipiki ishek 35.
0: Kagile pik ya tie 5, ko juti yodo.
1: Mm-hmm.
0: Iti ya meke jokonyi la genge, agi waga 150,000. Mm-hmm. Kutiku wa genge, pik ya tie 5, iti ya meke jokonyi la genge,
1: yes.
0: Agi nyoru geljin.
1: Yes.
0: So, amachi ichu di yodo ngu ni star 441 hash, tuge number 3, meet 150,000, agumi iten bonus lakini tu mge tiakta bonus kut ki tiakta kut konyo urbichon mutu chetai pikipikit agu itie me kitio konyil agenge konyil agenge
1: konyil agenge
0: 150,000
1: kogile itie me konyil agenge but singe kitio kisibi hitu
0: yes
1: star 441 hash tuge number 3 ni kosegi mwa chepchepinda ngungune toreti ni ninguni yalu igu sharp ni ngune
0: we yata ninguni tange ngaloli imiori iti yata nkoka ilianen kukai itil star 441 hash
1: to get number
0: 3
1: yes
0: kimache viki ya tai muche ite yata kitio it kitio imu ailo ini ane kukua utu yeni anak 150,000 jata njopo bigi agona mwon ini igasko wawu ilagini chidane tieme amache iti ya msikir chike
1: itil star 441 hash teten to get bang number 3 yeni ngunu 150,000 kura pini kecha angimu kutoretin mwagile lasa mebe ya len pikipiki nga munga kumwa pikipiki ibo ngoni
0: ngea taka wako chutimu ingu ngi iba ngane ngea jita so lapati ngunu star 441 hash
1: to get number 3 tu gano number 3 tako tili
0: nanga kisiri kele boda angi na alaka chilge vichuko ti ngeni ile tosi chirichirte
1: agiwa
0: nyoru geljin
1: igwa genge mbiki ya ta 5
0: labati nguni igwa genge mbiki ya ta imut
1: yes
0: kogechil star 441 hash
1: agitete tugete number
0: 3 meten 150,000 agwe ya ginyo urubicho onmut komiten bonus nabo 30,000 shillings lakini koro wani amache genyoru nini yoton 150,000
1: yes
0: en big mut chetai jitane tai niko ajuti yoton gegureen masi number inyi ngoleti 953.
1: Yes, ngoro chita number 2.
0: Chita number 2 konga. Ola, ndukul kekanyi chita number 2, awe number 5.
1: Yes.
0: Sige hotwe bonus. Keri ile geigu agenge mbijoto chirchirtien kabisa. Marako tu umu ichut.
1: Mm-hmm.
0: Marako ka ichut lani tu umu igere message wale njini. Tu umu ito lupo studio. Kimo ito chang big line. Parchinge ichut line aginye aginyoru. So kako chut chita agenge kitio. Kimo che bing mut chetai. Kotiam konyila agenge. Agonyoru 150,000. Kutumu kiyatu hii bonus. Wino jita number 2. Kikure Linus. Number inye ngoletin 087. Kanget bi atau? Pik somu.
1: Star 441 hash.
0: Star 441 hash. To get number 3.
2: Kiko moyo wakia kinye Alecha mosoru Aitu ama obwa Waisioni jato tukul jo Kocho bakse Kimi kebelutik Kenyiche jo Aengko kimi olekiu Uchumi nebo emet Lakini Ogere Awatakwek Ole Magoya Karibu kalitoli Kongwe rabartai Akpaisye jo pamiyot Enguti nago omwa Ole Magmeche Kelele Eng Igorta nebo kolinjin Ngo nebo maendeleo Kumeche kwa bii tigisto Sigetech emoni Magitege ololo yie takia market Emet matikokse
3: Tetuteta mwa enye emo FM
4: Edwin Arab Tanui Kobata Eric Rono
5: Kenyo tugu
6: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
7: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
5: FM ing pome ago maswek yen jindos in your weche 105.5
8: Maili londo igruk yuk Nitani keboishe kitigon biik kogilge eng kasarta netogotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter
9: Bomet 105.5

0: Asante sana kinda na tunika kwa iteje daigo shaka ta daigo shaka artamaglo tienda na tuniki tieni tasha ako tienda nika ako gone chirset missing kibendi asika bid kenyoru ngalion lakini soko muru wabati ableta agere tinye ngalion ako agere tuga na tunika po bigibigi kuka ako gesta biko 28 ako ganyor bijotan tugul congratulations tuget nika kichutin nguni ko tuget number stock tuget number stock ko tuget number 7 Awgini kakimuwa eni yoton poti ya bilet. Kakinde eni yoton stock, matinye bonus. Awu kakile kwa tiem chito kitiyo kanyi lagenge, matike ti marambili. Itiame kanyi lagenge kutumye nyoru, inga baltaban.
1: Echil star 441 hash.
0: Echil star 441 hash.
1: Agiwe tuget number 7.
0: Number 7. Itiame kitiyo kanyi lagenge, matike ti marambili. Kanyi lagenge, agiwe taban. Yato kakinde kabisa kumye stock.
1: Yes.
0: Au kakinde ni yato mwakinde bonus. Kakilo kanam jito kanam ina kanam 120 kukini. So amachi inamsimo ingu ngeni nguni. Agi chill star 441 hash. Agi tete agoi to get number 7. Ere chitane letin 831. Kanyor chigeni on 120. Chija letin 913. 120. Na ile mamichi ni nyoru bonus. Nyoru chitukul 120. Kuto baati ni mungo mi yato ina ile iwendi ya baratit inguni star 441 hash
1: yes
0: to get number 7 chicha letin 079 120,000 kutimi yata nagoto mwijut labat amon mamiten kiyagen miyori diyatan iti yes. Mwanyila genge agi ngabal taban kutinyoru sawa kutumi nyoru ingabal gorab taban ana kutichiraka agi majigeti kutien ingela ginguni amache iti mwanyila genge kitiyo
1: yes
0: to get number 7 number stock mijita no letin 303 mwisho
1: yes
0: tinye 120 jiji
1: mijita number 170 mwisho
0: chitukul nika sa kitiyo number inye nene yon ino ino kawa inyo nakisilinga da
1: kawa aku 120,000
0: mamiten bonus yotan minafazi nubo chitukul 416 120,000 kuti maje ina ilewe ndiyo nubijuki ngalole na 120 ichile kitiyo star 441 hash
1: agiwe to get number 7
0: number 7
1: chakta na ngiyo kakile iwe I chakta sa ino dati kama nukero alo kabelishit kumi barang misi
0: kwa nye lagenge gidyo
1: yes
0: agere nyo jita nubo 583 kana magine jijiget ure pita chijambo 499 120 jijig tiyam kwa nye lagenge agi inga baltaban 599 agere kwa inyoru geljin istenge ni ndonyo 624 kwa inyoru wakinye 120 ngabale ni ndonyo matite ese guyon chine to mga tiyam ama chie tiyam eni nguni star 441 hash to get number 7 nanga kisirike le stock chijambo 710 kwa inyoru jaguget songa kando nga chitane chile nguni nga nima chuko nyoru geljin star 441 hash chijambo 782 nga baleni ndonyo tayari agereka inyoru jaguget 120 chijambo 744 nga balaginye eni ndonyo ulanginyoru ngalia nene ulipo studio ulanginyoru tienda magi seurei testai chiaga tukulia machi iset ina ile gisete kitio iti ya mekonjila genge kukachil star
1: 441 hash to get number
0: 7 matike ti marambili 051 sege nindonyo kainyoru jaguget 120 ngabal kabisa chichambo 005 agereka inam jaguget 120 songa kando ulanginyoru tienda nata nike tieni magi seurei the star I chill with your star 441 hash to get
1: number 7.
2: FM Song of the Hour.

0: Washanga sana mashabiki acha.
1: Kale kutangulia kwenye basi sio kulewa.
0: Yaani in Daigo Shek Taman koko die two calls.
1: Eh?
0: Ago sustain na go half time.
1: Ko indo imani u first half.
0: 2-0.
1: 2-0.
0: Hey, go team ile kile Brighton kogi kwa kwaje Moruyo.
1: Kabla jogo alijadonoa punde la kwanza. Sisimizi.
0: Kwa hit kiti yori Brighton, ako nae kule mani uche mire tukutu. Aki iti yako borji mbire ya tafsa mani uko wek tukutu kwa ikitire tu.
1: Kole je mani uko wani sisi udu?
0: Yeah,
1: sisi udu?
0: Umbo uche za DFL karapa uche bade. Keno ke naut. Na lego jotan, mwagiti ya ngareji ya kete jotan kepeti kono anitan kemwe kemiten. Keleji. Keleji meto, jita mko ben?
2: Ya muna agli mede.
1: Kijame gei.
2: Amuna agli mede. Amuna, kira na salve.
1: Ngami ko mie ka sab salve.
2: Kigura ora na lerta kubu jen ka ben uma be.
1: Wai.
2: Na tora bi chundan we glimendi.
1: Aha.
2: Na taune garu jangaru linen ka ben. Agmar ta ka ben no glimendi ak pagre bi ta chu glimendi. Agma se no mai ka agbe na o glimendi na ka kuen ka ben re ta glimendi.
1: Ehe.
2: Ibundu wuni gilme.
0: Ile ine tukul.
2: Ane. Ane manuel bete eje gana le ni tukul kachitinda ino gilme. Kuro aran alwe chakubu jen gobe.
0: Gongoi, gongoi jitam gobe nini aditam chosfa tezi mendwa.
2: Nemye gilme ade.
0: Nemye.
2: Gatu ana iwe eto.
1: Ami iwe lgabzo iwe et.
2: Amu aunwe. Ma ana ala almost ego hege tu tego kongu tu kwa no nano salpe.
1: Gebe ndi kapsa tabu buwana jekjobun.
2: Aja aga nyini lot wawo chospa to kwa ne nana ame ni kundbeiro na andakta nilfundi wa churta agine akpa agine nonga mando akubar ron ale.
1: Wai.
2: Ma utuwa nagine agor jone bimba gobe nale siyembe aya chile asyebi leiwe.
1: Ehe.
2: Akpe to murwe ni anang machaba gichutu lagra na andakta nilfundi akpe trisaro suet nye.
1: Wai.
2: Ang masal tu lalu tu tindak ni, mau tuan masih agi ni, enggak
0: ya, nung sampai. Gonggoi jadi tafsir menda, gonggoi missing jorwai ni antar cerita missing macam apa? Pole sana jorwai ni antar pole sana kibendi, kimutai?
3: Memi,
0: muta?
3: Ah, itu.
0: Bye, kita tisu ni.
3: Bye, you di mana ni?
0: Mati
1: kabisa.
3: Ni matam ne gure na anje du na galle wa mata ga ga si le re ti o le are ngale ne nyon du re ti ni o
0: ehe
3: na la wa te bi ti na na ne jo sa ti no ko bon do jo sa ta ne na ba ba ba de gure ta de gure ngi me ni ri ta wa ta ge de ge cha mat ti nga ra ma gi ne amus no ba ga ba ra ga mo se na jo ra ni zon te na ba te ga gure ta ne gure ne manuel be ta gi ne ni go ben gure ne gure ra gi ne in kokwet ta bara gi
0: na ani le ne tu lo
3: tu aba le tu li wa igli me
0: ei
3: inga la ga ta zia tu kan yog muta ni go be no ni go mo on mata na ni yuga ina
4: tu mu ne gle mo
0: ge cha me ge
4: ane ko nan
0: ka nga mi sing nan si ka nga mi sing go to be ke mi so ko i wedi ten wedi du ga na ta number 4 i wedi ta ga i chele star 442 nice Agi we do get number 4 ko yatengo soko murwa imoyo nyoro 30,000 ana nyoro 7,000
5: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083 saa hii na tupatane Tuesday wewe.
0: Abu atu deni atana leke 24 plus kutia genge njina atana ichame movies, ichame action series, ichame African movies, anago soaps, anago cartoons, yata nebala wako mitugule nge 24. Bwa atu nita nge 100% free, ago nita nge hook up lechit, nata nebala entertainment. Nata nge same wakilis, now time to enjoy hook up lechit your entertainment na K24 plus.
6: Kemo FM, song of the hour.